Kunja kwacha ntemene dimadza ndi nyimbo nkhani ndizonjezerapo zidziwitso ndi mautenga osiyana siyana kuchokera kuno ku Radio Mosambiki tete.

0: É de saudade o facto que efetivamente é onde se gera a energia.
1: Ndingani yonya digitsa kuti dera lomwe kupangidwa magetsi anthu ake adzipeza ubwino pa izi chimodzimodzinso kumadera komwe kuli shoma chapansi pa nthaka pamene zikumbidwa zimenezi nkofunika kuti anthu amaderawo adzipeza ubwino kuchokera ku izi
0: beneficia também desses investimentos.
1: A komishi afurukozanso kuti ngakhale kuli madera ena amene akuoneka ubwino ngakhalenso paliyo ena amene akukhudzidwa ndi mavuto koma ndithu mwachidule ngati chigawo cha Tete chikupeza bwino. Atsogolera boma akuonjezera mphamvu munkagwiridwe kawo kantchito pofuna kufufuza ndi kuchotsa chuma mmanja mwakawalala ndi aumbanda mdziko muno. Ndipo pa izi ku Maputo kuchitika msonkhano ophunzitsa mmachitidwe atsopano pa ntchito ya ukafufuza milandu kumene akukhalako apolisi odziwa za malamulo ofufuza milandu ndi ozenga milandu. Potero achenjeza kuti pakufunika kuzindikira njira zatsopano zomwe akawalala atsata pakufuna kuba chuma cha boma ndi kudzutsanso ndi kugwetsa mavuto anthu a dziko la Mosambiki. Pansonkhano wakutenga konsombali a banki lalikulu mdziko muno Banco de Mosambique komanso antchito zokhometsa mitsonkho yosiyana-siyana.

gogonko ulendo uno ndikutsangano gogonko yaitu nthawi nsoya kwera njinga yopanda mabuleki nthawi ndithe kuthamanga tateremo ndi mapeto amenewa adzukani kunja kwacha kuti pambuyo pake tuife tikupatsireni journal da manhã mogwirizana ndi kulikulu lathu munzinda wa Maputo. Journal da manhã imakufikanitu ndithu mawayiresi onse a Radio Moçambique kuyambira cha pa 6 koloko mpaka pa 5 minutes past 8.

0: wamuwa ninkarangari wana angumba da sunga re mpaka na lirubano ninga wana watu.
1: Muwa Simba bayanu nanti?
0: Ndukwa Simba shadidi.
1: Alewani zina, alewani zina.
0: Armando Vash.
1: Baya Armando Vash. Mugu Simbido wabano baraji, Mosambiki kushogira pa ambaridani? Mbabu yanu. Baya Armando Vash. Mbabu yanu bano ili kukusimbani kukutendani. Azimai kunchako mkupfa, akulemekezedwa bano. Panankaza akulemekeza bayashi. Tangolo tomwe ada mushirira. Kala mamuna wakulongo soka. Mamuna wakulungama. Imwembo azimuna kunchako bano mkupfaradi. Mosambiki mkrembo. Azimuna wakulongo soka. Azimuna wakulungama. Kuti agazano. Mbabu yanuyo. Ita kusimbeni mboni. Inde. Ni basalati limwe la azimai. Lomwe shiguru. Kufunzi sana wabasana mafunzi lwa wakuti shinje kakalidwe katu. Pakupitiza mai Ana Margarita Vash. Muna kala mwana na mwana wakuyamba 2009 nanti?
0: 2009.
1: Washwiri, washitatu. Nifuwa kuti wakuyamba tutakala tutaku nesanesa panguno. Washwiri na washitatu tutakala nga tutaku pusa ya ini?
0: Washwiri adabereke edo 2014. Ndi daima mimba 2013. Kuyambirira kwa miezi ya kuyambai, ndikambakala na Nseru, kujaichi kusanza, ndikambare miezi mitatu.
1: Mwakajalini?
0: Ndikajalini. Machibesi, ndikamuka kwa nmuka machibesi kusanza, mwema kusanza ndulu, kanga romu, tunajagari, kusanza ndulu, bzinu, utakuawa.
1: Utakuawa,
0: kuenda mbura olabi kwa medu ula nata.
1: Nimimbai.
0: Nimimbai, pimpita. Machinibano ndu, mandu uja nata, delikani. Kada mwana mabwela moda washi. Pimpita, dakia doshi tali chimezi muna pimpita.
1: Ndiwa mbala mimba zimba siana.
0: Siana.
1: Kuna nkazi washi.
0: Kuna mwanda washi kana mwana na mwanda washi wabwela. Na sana washi. Na sana washi kana mwana mwana mwanda washi wabwela.
1: Mwanda washi wabwela.
0: Ndawa mwezu wa shinai. Pa mwezu wa shinai janda zamba kusanza kule kukadawima. Umba mwashi besu nchisanza kule kukadawima. Machindikaji ya chindu wa malajiza uja chindu kusanza bomu. Are mwezu wa shanu. Ndazamba jano kuzadada niki mba ikamalambi nkama uri mba sayu kusanza. Dibu niki mba tupa wano kweni. Ndazamba du mba renga malambi mba tunchina. Jada zagwadiga jano za kusanza jire. Na jago tupa jire. Ndabada mwanangu adabada mu junyo. Dia 23 di junyo. Pa dia 12 di junyo. Pa dia 12 di junyo. Nkumbuka foi numa quarta-feira, foi para estado, dentro do comboio, no Rio Cana, o comboio com uma atriz.
1: 12 de junho ou 12 de julho?
0: 12 de junho. Manango da bada dia 23 de junho. Então, 12 de junho, 11 dias.
1: Qual é o Manango?
0: Qual é o Botiro? Um dia, 11 dias, gente, Manango, o Badua. 11 dias, gente,
1: o Badua,
0: Manango. Dentro do comboio, o Rio Cana, o Botinango, o Botinango, o Botinango, o Botinango. Dovala rani ntaya kumboyo ndo baka kusa.
1: 11 de junho, mudaenda
0: kumboyo. 12 de junho,
1: mudaenda kumboyo. Kurimana tabande ba 23.
0: 3 de junho. Kuriganyanga nebo nguo rantandu, dovala pra rani. Nsiku za rani, zafika. Dafia unkule da gulari, dovalaro, nguo, zunango, ntaya kamba chita fera kumboyo. Dabwera kulu ndafika mwe ndabvachinu ngatichintu kuwawa msanawa. Chanchi mweshi. Ndakara.
1: Mwe ntiku kumina suirio. Za mwezi wa shirantuyo.
0: Junyo. Ndiende kagondi ufuna kundi kagondi kupa msanawa kuwawa. Ndichitipa inati. Ndiende oza ndiwono ndukupara raba ndukupa ngatichintu shugu.
1: Chamanga.
0: Nima nufani mbwino mkwa usaba yangu nufani mbwino chanchu hira mkwa untani ma nufate baya baya. Kuzaona kuto ningati chintu hapa. Zaone nukuto cha hemoroid. Mfudu mwana kanati cha? Akanati.
1: Mwana wabado akanati.
0: Akanati wabado. Tapo. Tendenu shpitali. Ati nenda mwana mashibesi. Kurineri nenda nada wumu kwa doka nenda mwana mashibesi. Da kuna desinsiri mashibesi besi da mungu wachenda katene na medu. Denda Gumbura olapi dafika kula mendo kuda. Pamoja ni hemorrhoid. Sono muda alidimu. Tingashini chingu soru. Nga wakitani soru gule kremi. Para kutentaru wika para udisha.
1: Chibide.
0: Chibide.

0: Mbabasa ya Nzeru Mbawide. Mbabasa ya Nzeru Mbawide. Mbafika na nsiku za nzinga. Yambira vantawe sefemba na inapagati. Mbaya bweleza nsiku za chinaye. Yambira vantawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya Nzeru Mbawide.
1: Lera mabasa la Nzeru Mbawide mumbwa antwa kufuna kwezeza mprofeta.

0: Oh, tia jamina tan.
1: Ah, tinawe ife. Pangono pangono.
0: Inde.
1: Ujibinya.
0: Tenevo.
1: Zagare gare jire tamara.
0: Ah, nsiku za zada pamanzi.
1: Jamina bamburu kwa kumalizida.
0: Ine manera. Siku za bidazi bukanyanganiwa.
1: Kanyanganiwa
0: kubudu. Na uyu uyu. Ofisa superior dudurumba na mafirano.
1: Eh?
0: Arida jamina nimbabu ambashita mpeda wa bwadu akafuna wabasani misoro. Ya mbuzi. Na ya ngombe ya mumbashiri mbani ni?
1: Kanyenye.
0: Kanyenye, amba kwa nchuli.
1: Haa?
0: Ada kunyanga nani? Mshitandubasa ntedu yanu mbogo ndika mpasi.
1: Imbaba
0: mwede. Mwede ada tuzuga nandi.
1: Mwede

0: mabasa ya Nzeru Mbawile. Mabasa ya Nzeru Mbawile mbafika na ntsiku za nzinga yambira vantu awe September 9 pakati imbabweleza ntsiku za chinayi yambira vantu awe sishanu na mphindi makumi atatu. Aya ni mabasa ya Nzeru Mbawile.
1: Ndiye zetche izo zishanu na mpindi makumashanu na start. Zeseti ora shisingwe de 3 minutu churadi Msambiki mabasa nchinyungwe. Tikana tifike pantawe yomwe ndiyo tinza vankani za pantawe standhatu nchipitikizi. Za kushoka kutsindla dzikulino kumaputu. Tibaka vinyimbwe. Ebenezeri. Nyimbwe ya buino.

0: ninga kulangana mbuto za basa kwapedzera pakati pa malonda kulungamisa mabasa aupfunzi sibasi tayo pontho na kulanganirambo kuti iwo akhale mwana anthu pakati pa Filipo nsere pena balwa mbalo mwainu dzikwathu na khundi nango mkadamu mkulu wa basa na masenzekero muno msofala mbuya Zeferinu Histori alonga mbatawira thangwi ya basa inaphatwa na utongi ndzidzuno ya kusaka kuthambarusa mabasa kusaka maganizo akuphedzera kuti yaphale na asikana a thambaruke terena ndzidzi wa vinto mora jina 45 minutos Radio Mozambique, tukungaza mpangwa zathu za pakati pa ino dziko ya Mozambique masiku wa ntsiku ya chinai lero ziri kupita zitanthatu za nthanda ino ya malimwe talonga kuti mbwalo mwatete kuidana kwa anthu na pinyama pya ntsanga pirikupha pikulu kakamwe nduli mwa utenda wa nyampwanda malaria mphangwa zenezi na ndzathu Enoki Konselio
1: ndawa zakupokana pakati pa mbumba na pinyama pya ntsanga ziri kupha anthu azinji kupiringana nyampwanda malaria ntsiku zino muno mprovinsia ya Tete mkanzo wakupokana kwa pinyama pya ntsanga na mbumba kuchitisa kuti anthu afe azinji mkati mwa provincieno ninga mudapulongera mulembo utongi wa muno provincia ya Tete mai Cristina Mafumu alonga mafulaniwa semana idamala pa kukumbukira ntsiku ya kupenenga misitu na pinyama pya ntsanga mkati mwa dziko ya mumphu dziwani kuti mai Cristina Mafumu alonga kuti midzidzi nango kupokana kunachita pinyama pya ntsanga na mbumba ndithangwi ya kuti anthu asenda kalima penu katunga madzi mbuto za pinyama pyakuzuza pisafunika kusaka njira ya kumalisa nyato ninganaishi mbativeni kulonga kwachi
2: é aquela que neste momento mata mais do que a malária, do que os acidentes, do que outras doenças. Então, gostaria de vos convidar nestas
1: ndindawa zinapha anthu azinji kupiringana nyampwanda wa malária kupiringana pontho pidengo paseu anthu ali kufa mwakuti bwaya mudzaone kupiringana matenda onsene na ibyo tikupempha tuwera mutiweze mitemo na malangizo anabulikira ku tsindi ya dziko anabulikira ku provincia anabulikira ku distritu mpaka kuno kupfukwe ya ganyo ife ninga parke ya magwe ndini chipinda chitefe tuita kuchinja nyato zidathabusa mbumba mkati mwa nthanda zisaza kutoma makauno
2: para reduzir estes casos de óbito que registamos no primeiro trimestre
1: mafala amai Cristina Mafumu mulembo utongi wa muno provincia ya Tete kudungunya na kupereka malangizo kuli ali analindira misitu ku parke nasionali ya kumagwe muno provincia ya Tete kuti athunde kuphiwa kwa anthu dziwani kuti mkati mwa nthanda zitazotoma makauno pinyama pya ntsanga pyapha anthu kukwana makumanomwe na axanu mphimba zakusiyanasiyana za muno Tete mafalawa alongiwa na mkadamu wa parke nasionali ya kumagwe Juliana Mwitu midzidzi yakuchita chipendo pa maganizo anafambisa wene akulanganira misitu mbativeni kulonga kwacho
3: foram apreendidas mais de 200 mil metros cúbicos de madeira em touro.
1: Tapata matabwa amite kusenasiana akukwana makono pikwi madzana mawiri kufunya kawiri. Tapata amba matabwa kusemwa kale akupangiza makono chikwi chibodzi na makumapfemba na manai kufunya kawiri.
3: 94 metros cúbicos de madeira serrada de espécie chanfuta.
1: Mafala ankadamu na nangira parke nasionali ya kumagwe Juliana Mwitu kulonga to makanizo na chita iyo akulindira misitu mkati mwa parke nasionali ya kumagwe.
0: Akali Enoki Konselio timizi pa natu kuchemera pontho Enoki na mphangwa zonga thangwa kusasanyira misewu mbwalo mwa Tete talonga kuti muno mprovinsi ya sofala utenda wa chikuku ulukoneka madistritu Mangasi mphangwa zenezo na Luís Tayado.
4: Pepio.

0: ndimodi nzanga pinalonge fempa kana chino ngabi munthu nembozena adamwalira na thangwi ya utendo unowu ndimphangwa zidazuwiswa pa ntsiku ya chitatu pano pa mzinda wa Bera pakumala kwa msonkhano wa chifempha udachitwawo na salakana matongero otonge mkati mwa ino provinsi ya Sofala na kandivero wa iwo msonkhano mbuya Sana Mbidala alonga pontho kuti ifuna bweza ndule kuphaparika kwa utenda unowu mbuya Sana Mbidala ati ili kuchitwa basa nzizi uno ya kusakazindikira mbuto zire zinagumanika na utenda unowu tiri kuti asake bweza nduli atimizambo pontho mbuya Sana Mbidala kuti pa nzizi ubozubozi ndinkadamwa na asalakana mabasa aungomi muno mprovinsia kuti akuyeruza kuna mbumba panzizo na zindikirao mapangiziro otenda na ingana uno yende mbaitamanga mbuto za ngumi.
1: Mas non temos casos de até então internados. Terminamos com cerca de 18 internados.
0: Ife pano nkhabi nseru ne ubozeno kalembere finzizo na kuti munthu ali peno peno. Mbwenyete na kupangani kuti tikhale na anthu akuona khumi na asere akagumanika mbuto za ungumi mbanthu adauthapula utenda unowu anapyaka pinabulukira chakutoma mpaka pinayi pyakubawa mbanthu akusiyanasiyana akazi makamaka ainjipa mdistritu ya Marumeo amuna mdistritu ya Kaya mbwenyete ri kuyeruza mbumba kuti isake thunda utenda unowu pontho pa nzizo na zindikira utenda na ingana uno usakikonzwa makamaka pakufika pa mbuto za ungumi pakupaswa mitombo pontho na kupaswa nyakalembalemba tinakupangani pontho kuti nsonkhano unachitwa na ale na salakana matongero muno mprovinsi ya Sofala mbukhalo wa chifempha waunambo mchidikhodikho kuzengezwa kwa thonje na udidi unango pontho na maphaswa na salakana bukhalo wakudambo na pinango
2: akhale Luís Teado Vasco timizi pana tikuchipere pontho thangwi yakuvukudwa kwa mitambo ya magetsi lakandine ni mwalo mazambeza tichimene nzathu Miguelinda Pessoa na mphawo zakonga kuti chigayiko cha UNICEF chinati chipitirize pa chiphedzera maganizo akutsigirira kuli anang'ono mphangwa zilezi na nzathu Miguelinda Pessoa
3: mpundu da chinasonzo Unidas UNICEF mkati mwa dziko la Moçambique bulikira muno mprovinsi ya Zambezia ndiyo iri kufuna pinzira mabasa ntora kupasa nthaba kuli ana ang'ono langalira udidi kundi ya pizinti pilafunika kuliana ngono ninga maza libikila mapompa kundi nango ungumi na pinango mwenye iwo telepano makadapita wa avunga kubiri ya kukwana piulu maza na manai makumawiri pia metikaji Michael Shimeza nkada mamuno mprovinsi ya Zambezi ya makamaka bulikira pano panzindo wa kilimani wa UNICEF alonga kuli Radio Mosambiki pangiza kuti iwo anata putisila basi kuluka kamwe nkati mwa ino provinsi ya tuwera kuti ana akwanisi kuona udidi unafunika tangwi kazichikene iwa bozibozi mbale unalifunu nzizi kutambanyatwa kusowa kwa kubiri na pinango tura kuti makhaliro akhale akulika nkati mwa ino provinsi ya iu ningakhonda UNICEF anati alanganire na masoso kuliwana ng'ono anathabuka longe funo nzizi
4: estamos a ver que as crianças há muitas crianças estão a viver embaixo da pobreza e principalmente pobreza nas moedas que chamamos monetary poverty
3: apa Michael Shimeza ngadamu ulikira ofisi ya UNICEF pano panzindo kilimani nkati mwa ino provinsia ya Zambezia alikulonga pangiza kuti inde ndimomwene ana azinchi mbali atamanyatwa nalungwa wa kutamanyatwa thangwi ya uchelengi uzinchi na ipisafunika kuti wabozibozi akale mwakulika ninga uchelengi kulanganira kwa kubiri na soweka pinafunika pene pale nkuphedzera kuliwana tiwera ana akule mwadidi kakamwe ninga munafunikirepyo mikanzu isalinduli nikutichira funewu nkulanganira ana nakuti iwo ali masiku na masikati kulanganira pili pinafunika na ana ng'ono tora kuti akule na thanzi ya didi
4: UNICEF por passeia com o governo estamos a investir em fornecer fontes de água e também e temos um programa